Loo, zastaan tenpe singen chokpo lenke kungam san. Tanda lenke ne singko sokpe le zin dini diga penchong lungten nye dili kung pyoge lungten ki sakwa re resam mingmar ki shokpe chuzi kutang gam nge tola tetong shua ki jimdui tete ki langgorot da kyun siya ki tetong le zin dishi. Nga ne tingdi le zin zo kyun shukin pencho yin kwebe dini gyashiwe singen chokpo lenke tuy tadu lu di simki hiongwe mendo nyungu ne shukin.

0: lesekila ta gona kila ge da ji ngana zu lang gor ta de nyue che pe ju dang che long a chok che be chin be che li ya ta ji lang gor ge num ju che ro twa ki the li ya kila ge rang ki le ge nyam nyon tha de je ta ji lang gor ki ta ji mala ki kha re de ji ar wa ja ge ne shu ne phong ji lu xin se de je bi na lang gor ki ta ji num ju che ti ming ki lang gor so su tak jong ki the li ya ani phen do che bu xue be kon ne wo ju na so mo ne tu jong ki choi na lo li ya ngana zu ji lang gor ta jong che be kap la ya chu num ji thagna si chunum ge kore di za de jibe ma si de ya te sam ge na wa ta me do de zi du se kore pu ge bia di pu de se ge je pa zang se che be so re ma do ta di ji ya de le ke chim bo si de de su di ngone di nga na zu ta chi tu ngue choe na la lang gor ta jong che be kap la ya to nan che go ya ke chin ji ri sha sam ge le se ge la mo thi ne ne ke la ge ta ti su be na de mo to na ro su gu yin
1: le se ge la
0: le se lo
1: dine dirse gilang du dan da kare di pu gebe mang cha je beju dame na tele shipshi chyo ma ra
0: ro bal
1: di ta ko nyar cha ja nyar cha di kende shure ne bu kyor chin che
0: le se
1: ko ta ji kende shure o ya ji de ne u che chin che
0: te ya le se
1: shipshi ta mo ya di gi le ya kalung gi le ya tele shipshi mang bu chi na ju tan da di malana lo le ji yung dol
0: le se le
1: te le ya chik ta gyurung bu pu ge ba de ya ya gu ge ma sa ki
0: le se le se le se
1: ta chik chung na kon chum na si tu de tu do le chik je ne ya du la
0: le se le se ta de ke si pu ge ba ta chang si che ta mang cha bi ne ko ye ta chik ka de la gu re ko kha she she cha be so chi je te le ship ship chun chu de zo nyar to go ma ra wal
1: la re gi
0: le se le se lo
1: ta di malana lo le ko do ya chi bi ya kyon chik ti re sha
0: le se le se lo
1: Tene nyebidi kena dirisha, nansuta namgyu tachi chongge nanglol tanbe gyurim nanglol kolobuti kena nzu tanda kondi shuyur nishi, kondi leche nanglol yang chik shuyur kolobuti kore tsending shikudu kena
0: Lese lese
1: Tochahamdo, machahamdo
0: Lese
1: Ta yang chik tochahami na kena nansu tanda moche nanglol ya chik ta chuk cawu tishingi chilog tanda rimu ta chik kolo shojik seisha, shojik seimdo seish mewele.
0: Rwa?
1: Endi yi tukya di yi rishar.
0: Lese, lese.
1: Putsa chan.
0: Lese.
1: Pun yung chan wane gila nzu tante di du gila. Da jik num sa chan pa chan ya da ti shingi mojra ta jik kante shogore gila. Kolo nalo lupu mandabe gengi ane jik num le cawar shi dee goya jik.
0: Lese, lese.
1: Jindegi gyon jik du gila.
0: Lese, lese, lese.
1: No. Kolo pu de yang jik kye chan pa jir rishar gila.
0: Lese, lese. No. Temingi tatungi tajik numru chero chwaya da dendegi tari ya yang dendegi mikseki tajik tona shugaya dendegi yorbela.
1: Yorengla. Tani dirisha gilang tanda tajik num cheshi lomlogi. Numlan tanda mojaya da kyaki shun chi yo shugural.
0: Rwal?
1: Lung num sara.
0: Rwal lang num?
1: O lang num. O di yangjik cheshi malom da tishing tanda dirisha gilang tanda mojaya jidane da 직사오 망고지 그 놈셔야 갑디기나

ting di li zhen ki nang tu. Zhong kui zhong kai ma duwen jun ki zamba tang, zhap san la ki pyo gai tu gyur xin ni, pyan chung mi ma bi chun kang ne bi chun nang wei zhong rin. Kang la mar pu xie ba ti, pyan nur ki zhong ji tang yang tuen xiu gyu yin bie sen lang yu pshu. San zhuo ling ki, zhong rin kang la mar pu xie bie zhong kai ma duwen jun ni, shan xin nan jing tu gu chung ba tang. Nga qi ri xiong xie ba tang xiong kong ki le ki le su nang nyong xin, tanda xi an tu xiu yu. Kong ni, zhong kui zhong ba pyo tun zuo ki kong mi tang. Zhong kui nian xu zhong ji lo cho ki lian zin. Lu xun zhong ji lup ting ki gup chu xie bie turim xim chu lo ma jie shi. Kong ki zhong rin kang la ma bu xie ba tang. Chu ri gyu ba xie ba. Ngu ji zhong ji ngari xie ba tang. Gu xiu xie ba so. Zham chu ka ju bi jun nang nyong xin. Kong ki zham chu ka ji le zhong kui zhong ba pyo xie bie tu dip ki el to si cha ga tang. Jing chui ma ki jik zi xie bie tu dip tang. Se ma ri xie bie tu dip ki cha ga tang. Gup ge bie bing xin lok zhom ki cha ga xie ba so. Toba zham chu ka chik chi ge ki ye ge tang pui yi li gyur yu ba ma se. Ge chi pe dip jim cho nang ting ma xiong nu yu. Zhong rin kang la ma bu xie ba di ni zhong kui zhong ba pui tun zu ki zho ne to rog gyur che bie zhong rin. Pui dang ji wa yu ba xie yin ba di ni pui gyur wo mi rib ni ki chung wo ju ni min nam da zhong hua mi ji nang ku ki tun ji ji wo se dun che ba xie tang. Tewe yang xin gya chi we tong ge to ne mi cho ne ki gan yon la lu dang tun bie sim xie samu che bie zham chu xie zhi. Xiam la ting ge ki zhong kui zhong kai ma du wen jun ki zham ba tang zhap san la ki pui gai tu gyur xin pion zhong mi ma bi jun kang ne bi jun nang we zhong rin kang la ma bu xie ba pion nor ki zhom ji tang yang dun xu ba ti liu so sung ba ti san ruan na. Ding sa bu me bie cho we du ne che jie dang xin chu ti yu dar ngo we rio tang, zhengar suwa ki duksu chunan tu qima qi xin yun. Pe tu namka ya ta jing xin tu ngo we, nian pe cheng chu kanzhi xi ki kyang qima qi xin cun tab chal. Pe yu qing ba zhi chung ni, rio ngo xin chomu tang pa tang, rio qi dar to yang tekar chomu yang yu. Xin ri ki zawe zhamni gyu pe chu chen nam, nyam tu du ji chogor kyur jing, xin sip ki chu chen le da wu chun ni, gyuxin gyuxin cho qinpul qiru. Chushu luakan ki rakxin ti chunam giwe te to chuchun tepuru gyuwa tang. Chonir chichi yola gyalmu gengrin purdin tang kagbe gyunam zechur shil. Jesu jichu locho su lepji namka ngarwe ngowa tang cho tiwe tangxin dungjang zangbu jinyam reptuchi. Tanda pyo dur dimne pyo ki gungun tunggab tasu namka ni chidar ngowa tang jimba chidar garwa chomu chidar tangbe tsui nam ngay su tong. Pyo ni zidu tidar denba shik yung tuyo kanyi nam nyam tu nangung gyu halye xin huyan tor. Ngang sir tang chung chung gena ki kyu nam chu jam tu pao yu sui te tu ne. Lo san kya zui da xu ne cho yu nang gyu be nangung gyu gyang tie che su chang xin. Chung yu konar dim ne dawa li mik xian tu da ma pyo. Xin ki zawa tang chu zi tang, chi ma tang, diw jie, chu ti nam, chi ma chi xin se. Di gangba yong su chu nang tu cui be, mo ni ngar we di gebar jan ni, gangba chu bang to ki yar kya. Te dar mu nang yu tu, rang yi ni, cho we ting tu chu wa tang. Cho we zhe dar rangar gyu xin yu ba ti da ni, chi tu ki xin pe tang, chu mi chu ki, nye jun sin mi jen tang, chong yu ki me tuwa pe ma tang, lung pu chu ki xin pe tang. Dongjiang zangbui tuwa ki gabi jie tang zhawar tong. Ngui ni gabi chudu tu chuwa nangdara inba di, kun tuwa dieni me jing rangar chuwe tuwa tu chu. Lubur tu haha si chutorwe zha tang die cerge chakwa tu. Mik tang ni degab rangyi xunbe dati ni chuchung shik tang zhawar mokun ni chuwe chu tu zhuwa tang. Mik ba shibu ni gyawa tang zhawar chunir chu tu balib chi chi tu churu. Dun tu me tuwa serpu tsam tsum tu xie batung. Me tuwa teta ni ngun ne lungi qinze tang xin tu zha. Te na, tenga li qin lin ki rang la lungi qinze zhebe nang cui nam hop ti yi la kor xin. Te ni, cedil mo la zhebe me tuwa chakpa tangbu ti yin. Te cerke lar yang chakpe lo san kya zu imzi liu la kam sang men cui nang war kang tu pi gen yi nam xie chi. Gemmui chuto ne kiba shiki, gyun rinpo shiki xie jie ma chung.
lupchi gyatsu la demu inam. Chushu lua kangi mishik nadu, kaba gyemne nganzu pyochu, xixi. Chushu lua kangi xipe ming tedata. Chute, mdo kabli dar mui yiwan chuachi. Ming di tueba zamki, simnang, chamzi chona xike. Pama nini, lukshu le su himbata. Chung tu ne, lukshu lua kangi le su gore nang calun chungxi. Lupcha chimu nang tu, Lohan lechata rengyu jian lupchung chekar. Lopcha tuanji, chushu lohan chungchung nangtu leri chi nyungwe mula tsunla. Nriju lochua su lipji, mashi lohche dang jiwa yube lega chi nyungme. Teta nguishi lohle chi le dang dunna namsa zuwa tibu kebar shor. Nangung gyugi ka gyabdu lohgab, ngoshin tangbe gungu wa. Yamyum ki tata nyangju chunir chi chi yo tong. Dabu ni tsu chua su gongwe chu seng ma jia chi chi tu torwa li ming ngwa tong sepul ma tong. Da jik chung se drogbe chu ki duen tu gangwa ka la dekwa tang zha, nyur tu chu jam tu lip. Me datur tambur su ne san nguen su tegab, ju ngan bu shi ki go ting ne rang la da xin yu pa tong. Ngan sab tang jie ju ju shi ge shur. Lakwa jik ki surwe za chikba chi xin ju ki ge ne tambur ju. Temar zhuy di tong me garuwa shurwe pyume tang zhawar zhogi nyamne kyo nyam denpar kyuru. Nangung yu ki chungse zhogbe tatuwa ni ge gyobe lupsan kya zu xiu gyobne takaka. Nangung yu tani pupgab lupu denpu mitsukbar yam yum tuni. Mishi ki mo yar gyobne sala ma ge zam chungme. Mu mi ti la du zhuy ki roker yu batong. Mo xita chu di dirsi tang je. Sacha tirandu giri lang. Mui gyeba di tungyung yuwa dar nangwa di, omi nita ka chigab mui gyamgu ni dakhen chichi. Gyeba di simgui chenpu tibe tsui ki la nangki zhui di zhuk zhuk dongxing yu gu samya ngar xing mayukbar la tu sung. Gyeba di nangung yu, kira nangung yu yinam, kangwe menkandu kyuran chigab ngon xin xin xik tongchu. Pyume tir geja chibi kyurangi mingla nangung yu siki yu tsu xiechu. Nyesambar zamlin to nangung yu jibi pyume jikli yu misi nyamchu. Nguni kirang jidu jixi. Nangung yu ni hangsang ni parjuwa la daxin ngodong chungsi sangto jengi pyuri ti rengi chitar ngoshinbar jitam nyam. Xenyang kipa ti losang gyatsu tang zawar xipche lozang tsuba chi gawa ti losumjuam xipchu yangna ngabchu je changma zabudu. Mokchi wegi satyu minnam xiezi nakbu chani xipzhi yinji chetab chal. Nangung yu ni tetsum ngang mitir daxin ni. Geba di zhuru charzam chedi zata debu zhuru di zhuk zhuk dang. Mu yu tab che ma pyu bar zhuru medawar mingi kola jiri dieni chansu che. Tar mu kemu gwe xindu kalir kyora menba liu la o liu ba sung yinam xixi ju. Duyndu kumba kang byo batang. Narayang kumbha kangchi xiu, liwa sungi kemu gyo xindu zhuru ta rinpur yu. Mo tadun duntu zhoma pyo la, kodang lakbang tongme pyo bar tegal lang. Liwa sungi mui bumbar jagja tang zha kemu chimpu ge. Mui liwa sungi ngodong to ne rangyi ki gyundu tongwa tang, pyuri ki xibze lo chan tsuba che kayang. Liwa sungda rangyi war lo ge teza metab. Rangyi kyang liu ba sung nangdara pyomi tharma shik cha sinnam. Tini yangan yengchi chewe tyongyu shik rangzi. Liu ba sung ni pyuri shik yinbardu. Dojang zangpyu jamki barri jimtyun to. Pyuri barri pa basan tonggab ngon xin xin shik tu nangwa tang. Namchuy papdang tang, namchuy to. Pyuri chugu tang mi genpa nam tonggab. Kang shik tu tong yongwa dabyu chonna yongwa tini. Liu ba sung chukyu gupki sungye te rangyi ki pakcha chudu jia yubi genki yinbardu. Liu ba sung nari. Bupa chiwe semu kyoran nye ji tine pyo lalip kanyi nam. Nangung yu ki chukki ki ngane. Kyorangi nye ji tine ongdu. Nganzu tangyuan lo yu jing kyorangi nganzu ji tine dikar le mindu kam. Liu ba sung nari. Jabudu. Kangla lupchundu lupkyo lo chokhen yinam. Nganzu pazam. Lam jikba yinbe tadu muti kyorangi je tene rochwa. Tene losan kya tsuru chwa ne nari. Gen nangung la le tatwa yapu nangro kongni nye chungdu ki lopchwa ri. Losan kya tsu nari, oya nangda me gui.
충지 잼바 민남

0: Zastan di mei sengi nam chokun kamsa. Tandaki na zu siyangu chukbe li zen di ni Pyeongchang Longcheng Yenchen Lekhung Pyoge Longcheng Toliya Guizhu Shubhe Chowe Lamro Shibhe li zen di yin. Tiringi ngan zu li zen na lo le Pyo Rangyong Chong Neri Ngongko Chunzin di ne ki gen suna di gila Dinji Shuyu. Gila kamsa.
1: Gung kamsa.
0: Lese, gila da ngan zu Neri Ngongko Chunzin di ne sudu zimbay na ta na zimangbuji Ngongko Chia Tatang di xin ta ngan zu Rengchung ki nyo zi la su ge gen che che yin le ta ngan zu Mi Sukshi di tang ina zha Kanji te ki ta di tang li ya gen lin yong ya tang Neri Kengru si ma yung ya te li ya Ngongko Chia ki ta dinje ki Chita ki nyo bi tenpa tang tang di xin men ju ki reng xin tenpe ta dinje ki le gong ki ta cha le xin le dinje zo dinje xin ngo ri zhiba le Lise, dintre yin zuma gila ge da tiri nga nan zu chowe lamro ki lise nang lo liya da zu gina zu li gung ki da qile tang tunbe nang dun kandri ri chiri nang yin al.
1: Rang chung ki nyo zi chung bai gup su ane nga zu kandri li yi sab chi gu bai gor di zi si chiri chi yu
0: la. Da gila ge duk sun du zuma ina rang chung nyo zi di ina nani tapar. Rang chung kam di ina le da gu yu xin yu bu dintre xin du zuma ina le da rang chung nyo zi mi ri ngu na cha sham na nyo zi chi cha ya ina le Nyinga yu zhu du zima ta rung chung gu nyo zi di po gui gyurim na lo li ya Nga nan zu mi ri ki gyu nori ina zha, tse so ina zha, kengji te li ya ta Gyun zi dinde yung guo zhiba le Dinde yung du zima ina ta nga nan zu rung chung nyo zi chi che di ya Tse tang tun bi tse nyi xia bi ina le rung chung nyo zi se ya di ina Rung chung kam su chung gui gyun di min bi nang zu xi yung du zima ina Mi ri ki tse so tan gyu nor tang na xin Ring nian kur yu so li ya nyo zi chenpo su gu yu bi dinde rung chung chi che zhiba le Ta tiwa nga nan zu pyo da bu cha tsu mi na pen chung di ina Sobyo Sator nebi dinde jing bi tan se xiki chubzu di ina nyok zing che la nyo chu ki kuryu ti nyam xe yin bi dinde jing du zamba ina da rang chung ki nyo zi di ina le tuen mang we ne dinde jing du zamba da rang chung da bur cha sun bi ina le san yom ina zha yam bi na dim ni ta timi ina damde churu so ki se xiki rang chung nyo zi di ina le gyun du tong kyu yu bi dinde shi zhiba le Dinze yin du zimba yin ngan nan zu rung chung nui zi na so ki kye chu de ya xin do tan. Timi yin nui zi di da keng du ge ma chung ngon go tan da chung bei gup su yin le nyi yu chi bei xie zi di tia li ya lop chung nam yin ngan nan zu rang su su ne se da kim si di ti wei lik bei go ne sung gyung chi bar rog ram chi du zan ma se. Da ngan nan zu dinze ji ki kye chu de yin du zimba yin da ti ringi ngan nan zu chowe lam ro ge li zi na lo li yin le mu tu da dinze ji ki kare zi nang tu li ya gyun lu nang ya tan. Timi yin da di rung chung nyo zi la so ngon gong kandze che gube teki gyun shi li ya gyun yu nang bi na ta changme tu gyun ki chua li yin le pen do chenpo chu yor zang ki zhba la ta rung chung nyo zi che shu du zang ba yin le ta zo di yin dim nyi tan dim yin ki dip zhba la ta te zang ma se tam tu churu la so ki ta ngana zu rung chung nyo zi tan ta dim yin ngana zu changme kien se dar sa yom din zhe zi gebe gup su yin le ta chi dup kandze zi che che bi na rung yi ki so gyup tu ya tan ta te we kya mi shen da li yin le pen do din zhe chung mi na Ya gu shi ra yor sim gi zhiba le. Dinze yin du zima ta tang tong ma gila nga nye ge rung chung nyo zi chue ne zo di na sayum di gyab du zima ta nga nang zu kandze che je yang ta bai go ne sayum le yu tab che be gor ki nang du dinze chi gila ge ngu zhi na ro na shu gi yin le.
1: Na se, ane sayum gyab du nga zu yu po tang du ne ta nge se rang ne sayum le yu kong du che be tang.
0: Na se.
1: Ane sayum gyab chi gyo nyo sayum ki gyab si ne chue go ba.
0: Nice.
1: Kesi nandu de go sarun gebe chi lamsi mese ya sunde. Tang kangbe go chi ne chi tuan go mikwa we genlin chi gui ba.
0: Nice.
1: Tang thoma di rangi rangi golo sung gyo yao che di nye jam ki kimche chakwe wo du kaba be na yigi chi se di bui wo su ta nye di wo. Ta chong si zi gui su nde le cha chun ba cha xa na se tab go lo kaba. Yang na kyanggi su tang buklan mangxin jiyong rengxin likbe sangju yang na ane tab zangso nandu kaba.
0: Nas.
1: Kangbe chi zikbe zibu chenpi wo lo tang lo ge par je le kab miru wa.
0: Nas.
1: Kewe kyang ne xe ba cha xa na togan tobyo uso ne yin na dine chong miru wa.
0: Nas.
1: Kesi soyum gip tu zuma lo ka na yu ba cha xa na an lam zing ane gola bar kab jin mi zub di chok zi wo kaba.
0: Nas.
1: An. Jozi jam tu zubur deba su.
0: Nice.
1: Didu zumba anbigu goli kine goli sun gyab chikyu di ini kyechim bashi risha.
0: Lise.
1: Sanyum gyab chachi ini lamsing kurim denbe goni chi din chi gui batang. Tegab su unpien zu changa dene gyab gyumindu. Zug zhung ubu tine tuyga unlock ke di nan kyun shukumdu.
0: Yes.
1: 米勒女子米苏维奇

0: 이래가 chik di langor ki paas tiri ba.
1: Nadi siya.
0: Langor paas ti chinga mangzo rangi lakwali warda.
2: Nasi.

0: kongki sargui pare. Tinga ngobzi shigazi chongji tu nyo wa zhugu di yu. Par zur chong jili nishu zabshil hazam chigu yu. Ngobzi ryu gyobbi zhoting ji la sagor ji ki cae mado mambu nyo gyumbi. Taja chogan chemo yuebi jina cae nyo wa zhug migui la pasha yang nyo migui. Rumi tsui cawa jiliu si chimba ma si. Cawai chozong yang nyung tu chimbi cami lamsung ki ledu na shu bi chosim tiwe pi yu jishir yubshi.
1: Singa namba tsu kong tu sen zhubba tini kwa jue tu. Mang tsu ki zhong qi tu denja jun ken xie kui bi rang jiong ki jiak lam lamsung rumi gyun ting ki lege kwa le jinti qi bi kwa ti zhi.
2: Si tun pen jiong jun bi chok dun ki jun mi. Tu dun nyam zhu qi bi yang da chang sa. Tanda kye ki sen xin pa tini pen jiong long chen nyin chen le kong pyo gai long chen ki sen gyuru gwen du gwen jiong xie bi le chen yi.
0: Zenglinge, Xiamla, Gojuto, Miji, Chubuchane, Chonsuji, Nyamdu, Chubuchabata, Zongjila, Baba Chungwe Parishi Kuibi, Shigazi Chongjil, Namlin Zong, Leri Guntar, Nyele, Ceyu Gente Gungsi, Dongshichan, Nima Siju di Gorshugi.
1: Singa Nambuzo, Xiogbe Nishun, Lase Luri Chengri Chuexin, Ridevso, Dongju, Cheda Jibu Zubata, Nima Siju di, Mizo Chue, Panju Cung Chixin, Dongju, Dagyong Nechule, Dishi Chibata, Chuta,
0: 三年加新别来米日
1: 로 옛날 송 신규 잠토 축제 체바타 로 니슈 자진에 축 손잠 샤디 유미 초단냠토 치르 라바르 겸제 니마시주 능주르레지 닌지라 라자 고르 주자 카셰 유베 듄주레가 닌주잔 체바타 티지 푸스 작답 소베 락제 정도초 수균 두시기 슈겐 팀네 미미뇨웨 가르웨 레티 잼자르츠웨 작답 소키 하자뇽뇽제
0: 니마시주기 수균 키 두시 진다 트레라 마드바라 Pesu, Jagdab Suna, Yongbap Chenpo Yubashi Ne, Gechu Suwa Shikse De, Lakze De, Kong De Shubshi. Lomju Do, Paiyu To, Losa Dongwa Logab, Yumi Shenda Choro, Yongbap Goro, Nidong, Sumdong Le, Tekyu Mejung. Kobar, Ngumar Goro, Chokdong Gege Tang, Shalung Dagzin Ke, Langko Shikdong Yuhu. Shonu Tuyde Go Lingab, Tsama, Jagdab Suna Chungwe Ngunri, Che, Nima Seju Ki, Popsim Chenpo, Tita Chubshi.
1: Yongbu Tangbu Ti So Tup Ji, Nima Si Ju Ki Kim Tu De Di, Pui Su Tup Su Ne Chua Ge. Wen Gya Nye Nye Chue Kobe Garwe Le Che Ba Ru Gun Zu Ta, Chiamu Yang Yang Che Gin, Nima Si Ju Nam Ling Zong Zong Tu Ma Bu Gami Chung Yu. Sam Yu Le Deb Si Le, Ti Ga Ra Kong Le Chong Le Ki Ku Gu, Xin Xin Yip Shi.
0: Gap Di Du Nam Ling Zong Tu, Gang Gor So Se, Chong Gang Me Ba Ta, Gang Gor Dun Shor Wa M Yana, Kor Lo Due De, Due Di Lang Go Tu Lu Ne, Si Ga Zer So Wa Zhu Gu Di Yu. Nima si ju ki kogab ti tamzin che ne zon zon tu langkor nyamso khan tangpo ti zuk de kolor lhenpa gyaba ta chala gyabe lakze rang zhong che. Lakze chang chubdo zhuwa tang du ne ge zha diang ngarwe chiru sun. Kongki yu tige chala wa dun de ta langkor nyamso chingi ni so yong che de sanne tiga ra gangpa tenpo zu yubshi.
1: Jilu nidong dun loro jing chong dienbe nima si ju ki lariyan chong zu tige mi nishu lakzam chi di zuk zun zhuga ji zu. Kongki lero tsu nichi di, che lung la mi zimbar nye wa kye du se di, chung sa ne kang ba tang, zu kang jun ba tang, che sa ne chong sip gi zhu lam so wa tang, samba gya ba jie che di. Xun ba me be nying rui lo, mang cuo gi ngak zui top jing. Ar le ru ka gi ge cha che jir song wa tang jia, nima si xui gi yong bu gya, lo dar gor chi sum ju lak zam zing gi yu.
0: Gap di du, rin ngun chong su ni, nga xin, nye ling kang sa le ge cha chue be chong su ui bu shi gi ba tang, nam ling zong zong tang, ta nye le ya, Tuan Kung Nyungwa Ta, Mangshi Xinbe, Miri Chanyo Yongbap Gor Nidong Gyeje Le Sinjibbe. Yumi Tso Yubong Le Tandu Chenpo Shedya Nye Tengki Shinbe. Nima Siju Ge Le Du Lamlong Chungwa Le, Rengwen Chongzi Yubi Le Udru Chukju Ke Rewa Nibshi.
1: Jilu Nidong Chukjik Le Dawa Chubara Rengwen Chongzi Le Gezi Demgu Chichab Yubba Ta, Chongde Ki Le Chibbe, Kong Chongzi Le Lo Ne, Chongzi Le Chibbe Che Di Yumi Le Chukju Le Nidhi Chikyu Rewa Dun. Dimshio pinbe nyin ter, nima si ju dimshio cha zang tomne, chongzu u len ki zhu ren le, dam tuan chung yubshi.
0: Lengen kurji, nima si ju di, rangyi de cha cha zhung sam xa ne, ringun chongzu pi de lambu lo jik sim jik ki chung gui chung gu zu. Jilong ni dong jeme chung ni loro,

Loo, zastaan tenpe singen chokpo lenke kungam san. Tanda lenke ne singko sokpe le zin dini diga penchong lungten nye dili kung pyoge lungten ki sakwa re resam mingmar ki shokpe chuzi kutang gam nge tole tetong shua ki jimdui tete ki langgor da kyun siya ki tetong le zin dishi. Nga ne tingdi le zin zo kyun shukin, penchokin, kwebe dini gyashiwe singen chokpo lenke tu da du

0: lesekila ta gona kila ge da ji ngana zu lang gor ta de nyue che pe ju dang che long a chok che be chin be che li ya ta ji lang gor ge num ju che ro twa ki the li ya kila ji rang ki le ge nyam nyon tha de je ta ji lang gor ki ta ji mala ki kha re de ji ar wa cha ge ne shu ne phong ji lu xin se de je bi na lang gor ki ta ji num ju ji ti ming ki lang gor so su tak jong ki the li ya ani phen do che bu xue be kon ne ngo ju na so ngo ne tu jong ki choi na lo li ya ngana zu ji lang gor tak jong chi be kap la ya chu num chi thagna si chunum ge kore di za di jibe ma si de ya te sam ge na wa ta me do de zi du se kore pu ge bia di pu de se ge je pa zang se che be so re ma do ta di ji ya de le ke chim bo si de de su di ngone di nga na zu ta chi tu ge choi na la lang gor tak jong chi be kap la ya to na chi go ya ke chin chi ri sha sam ge le se ge la mo tyu ne ne ge la ge ta di su be na de ngo to na ro su gu yin
1: le se ge la
0: le se lo
1: dine dirse gilang du dan da kare di pu gebe mang cha je beju dami na tele shipshi chyo ma ra
0: yo bal
1: di ta ko nyar cha je nyar cha di kende shu re ne wik gyor chin che
0: le se
1: ko ta ji kende shu re u ya ji bre zan e u che chin che
0: tele ya le se
1: shipshi ta mo go ya ji di gi le ya kalung gi le ya tele shipshi mang bu chi ngana zu dan da di malana lo le ji wing dol
0: le se
1: le le ya jik ta gyurung bu pu ge ba de ya ya gu ge ma sa ki
0: le se le se le se
1: ta jik chung na kon chu na si tu de tu do le ji ji ne ya du
0: la le se le se ta de ke si pu ge ba ta zang si che ta mang cha bi ne ko ye ta jik ka de la gu re ko kha she she cha be so ji te le ship ship chun chu de zo nyar to go ma ra wal
1: la re ge
0: le se le se lo
1: ta di malana lo le ko do ya ji bi ya gyon jik de
0: le sha le se le se lo
1: Tene nyebidi kena dirisha, nansuta namgyu tachi chongge nanglol tanbe gyurim nanglol kolobuti kena nzu tanda kondi shuyur nishi, kondi lechen nanglol yang chik shuyur kolobuti kore tsending shikudu kena
0: Lese lese
1: Tochahamdo, machahamdo
0: Lese
1: Ta yang chik tochahami na kena nansu tanda mochen nanglol ya chik ta chuk cawu tishingi chilog tanda rimu ta chik kolo shojik seisha, shojik seimdo seish mewele.
0: Rwa?
1: Endi chuk yaa di rishar.
0: Lese, lese.
1: Putsa chan.
0: Lese.
1: Pun yung chan wane gila nzu thante didu gila. Da jik num sa chan bachaya da tishengi mojra da jik kante shogore gila. Kolo nalo lupu mandabe gengi ane jik num le cawar shite goya jik.
0: Lese, lese.
1: Tindegi gyon jik du gila.
0: Lese, lese, lese.
1: Kolo pute yaan jik kye chan bachaya rishar gila.
0: Lese, lese. No. Temingi tatungi tajik numru chero chwaya da dendegi tari ya yang dendegi mikseki tajik tona shugaya dendegi yorbela.
1: Yorengla. Tani dirisha gilang tanda tajik num cheshi lomlogi. Numlan tanda mojaya da kyanke shun chi yo shugural.
0: Rwal?
1: Lung num sara.
0: Rwal lang num?
1: O lang num. O di yang jik cheshi malom da tishing tanda dirisha gilang tanda mojaya jidane da jik sāo māngbō jī kōy nōm shōyā kāp tī kīlā yā tīk nyamā nāng shīng mā yīng bā nyamā nā tāt nōm kār lō lō rī kē shī rā mē bē sō shī rā tā tīng sā mō tā tsāng mā lō jik nōm cē shī kāng kā
0: nōm lā rōwā tōmbō rī rōwā
1: rō dī, o, tōmbō chā chē tā jī tā nē kūp chū kōng kā yīn chē kēng kāng lō yā chī mō tā tā
0: kā
1: tī kīlā nā lē sē yang jik kanji tole num chi pu thakush kudu yin,
0: tsenden chi.
1: Ta kisi di tsenden memba da ti shingi jik da kora goyaak tse shi malo mi na yang dirisha gilang zu tanda num ti shingi da

gyöbe. Meto trawe chiwde tagrin tu pur. Tene nangung gyu nare. Ngala se gyu tenzam jöda. Nangung gyu ki gyo tsetse ngang diwa sung la da xin tu. Gyo sacha nam kung ma kang tu lu yume de. Gyo sati ni xinglu ka xie tang xinglu gambu xik zhu ni mula zhe. Nangung gyu ki la tu lang bata. Te du nang debzam che de nare. Himalaya jikyu ni ngwene ngozar xintu che. Dikar xintu gönbe zixin yueba mase, tatun sawa du jebu jenki zixin.

바라 지기 힘제지 타긴키 치우티 사와도 배버지 치우카시기 랑이라 산주 송조 치투기 유메 바유 사제 강도 이민 챙기메 난궁 유날 디다르디에나 치우양 미탕 자와르 켈륜키 케버 유스도 테타르 슈신베 급수 모치기 킹베 차친부시기 잠둘립 디오바송기 추자자기 모치라 라바창네 나시 Kyuranji chiki dukam, dini kyaagrum chuki chakdu shikri, doedang da jabu dukam. Tuzi menja wara, tsuishi menja wai da jabu tungi yubati, guntu kandang kyaagbe sashi chenpu nyungab da garbu jawad. Ji tu dang yer tu nyesu da ngunbu jawad, dun tu su da serbu jawayin. Nganzu nyesi sajati, lo mangpu kongdu kyaagrum gimu, tanda dungtung nakshin ki kenyu. Lakwa yar kya ne xingduo jik pejie di chakdui dingduo mingu qimbu shik jigib. Xingduo zu yu chakdingi ngotri nam sala pupkara, ngotingdingi dusu qirtun. Chi zinji xingduo di nangung ki cabdu xa. Liu basung nari, ngayne jikhebudu kyukzamda ngay ngotong chi zindu. Jesu kyurang la pukdu dongpyo samari. Dele duana, nga xiong nam toa dan sanju ki kyangso su chi ne mimangbyo dogbe zingye pa ma se, tadu ngotong toa chima purngye re. Nangung yu nare, zidung yun toa kabu dindra kyorang zhid tam. Liwa sung nare, kyorang tyo tam, naza senshin minru towa dindra nga minna su shikin. Nangung yu ki kola shibza da shindu, zhe a, liwa sung minna su yin nam ya, naza senshin minru towa zhid. Kwe sheba cha she jimu, tadu mik gongrong tu cui du. Rangar chibu tsam yin yang, didar cha kwe tuyun kang yin nam. Dini, mwe lu yu tu jangbe che su tue la lu tup geba tang, gya zui balib zha la bagba nyan jam denbe gibe tsona za jin ti ma yin nam yam. Na yu shu kyun tang zha we chi ge we geba te ngo zhe tuwa go go ba kang yin nam. Dini, mwe zidu ngoma tang sim ping ne zidu jangbe geba ti yin nam. Yu zam shar we zidung te mwe sim kam ki xing se lian tu pa. Roma Chosin tu gyoba xebe luangye chweki nyamsa gyeba tang yewon pomyo tamye jungche kyang titar mayin na nyam. Kola sem bingne zidun gyeba xigri tang. Pechir titar mayin, nyankung jubye dingdu songwa dini gyabte mo zamshi. Gyabte ri mwe zidun ki daga xionne jun mi tupar kyordab, tungwa jangba ni gyabte rangyi zamshi. Lomang ma tupe chungtu ki lopchwa liubasung chepe gupdir kya tsu jamwa choyo chwe ki zidu nambar jawe tu che di chen go tiong kanyi nam. Tanda liubasung ni sopu jingpur kyurxing marin lupjing gupki xia ji le suk chungwe liubasung tang durtab kalayu. Chibe tu ne hopti tarma chakba dabu dini samyu le deshin lopam ki goba shikin. Kangla xena Shiji zhaxin lyotub gyebe cui tenam pencun war tungyo mebe yin. Tanda nigab tanmar lep sinxin. Tio cui ni tinje yang nyingji meba shikshangzi. Chensu dar yanggo gyago ngang ne tu ter chilo mituba kangyi nam. Tini meto la tiw tunba zhawe turib shikta. Mikta jiki kyang chima pabla yi nyobar gyurwe turib shik. Tui dadu ling jekdab mebe turib shikzi. Tegabsu li ching ding ki molakaya ma chepar. Tsamjin tang choyo tsuyu dara penzun wendang pogri zamde chisi nyamdu tsoke ma tupdab. Nime chanub jiri shimdu beba lulin chegyan lang tsuyu tusan pangsim mebar toru. Londa teta ki chuedu gedi liuba sung tang chadu lamche chungse jebu chinja shikunga. Na xun tusu liuba sung ki tingyi jorwa teta miksi jenshik dene minla. Gabri simgyu yang tep myungmyo, tini loma kongki ne zuile maade. Liuba sung ki mola shu tsam che di nare, tom dikyu karidu, mito la dawa dro. Liuba sung ki che su trangne chakdu ka gyu ji mo hang sang. Mwe mi gyun tu charwa di tang me mito chachilir shebe dong tu nak tse shik yin shin. Mito tsue ka tang la nambar zi. Mwe tangma metuwa yinba shimba tsamde rikyi matupla, tinje zidu ki yiwan yung sutuwa ne, ema, tinje zidu nambar jawe metuwa aang shi ge shur.
Tena,

0: Sengen nama so, siyam la, pion da jebe zhe ni shu gu tang, jen da jube zhe gu yu nian ji, nam si yung da shu yin. Zhong mian zi kan ka lo tue na, sang ni ni, pion da jebe zhe ni shu gu, re si ba sang, re zhu an da gara che, zhong zhu yu sami, chu qian chu, jo lua ge, tui da nam ji, nga zhu tang, chi zhu ta zhi yin ko ro, ce mo tang ba mang, xia lu tang lun dup ju du, du long zu, nup jang da qiang xia da ku yu du, lung pun tang xie ku yu du. Zhao namxie lé gong jie ma wang xuzun xie zibxie rin ge ngwen dian na. Tao wang gomo, nag zhui xie dui tang, cham dui chang dui tang ui du, nian zhi sa zhi mang xie wa, xie zhe xie dui tang, lo du, la zhe sa zhi mang xie wa tang, lo ghe sa zhi mang xie wa la, cha ba wang kang chung wa pap du, sa zhi ka zhi la cha ba wang kang, rin wa ne xie wa pap du, sa ba to se xiang tang chung de ka zhi la, kang xie wa pap du, nag zhui ui dui tang, nga ri ki nup dui tang, lo du, Chamdui ui dui tang si zi chang ju la nam tim ne chabam kang chungwa pap ju. Sa zi ka zi la chabam kang chungwa ne jingwa pap ju. Timi sa zi la jima mu ho ne nam tip ju. Sang ni ni mu, chamdui chang ju tang ui ju ning zi sa zi mang chi wa, lo ghe sa zi mang chi wa la. La zi nup ju tang chang ju si zi xia ju tang lo ju la chabam kang chungwa pap ju tang. Sa zi ka zi la chabam kang jingwa ne chi wa pap ju. Sa pap to zi xiang tang chung de ka zi la. Kang qi wang pap ju. Chamdui lo ju tang xi zi ui ju, nag zhu ui ju, ngari gi xia ju tang lo ju la, cha ba wang kang qiong wang pap ju. Sa zi ka zi la cha ba wang kang qiong wang ne jing wang pap ju. Temin sa zi la jima mu ko ne nam tip ju xie kuen du. Xiam la, rang zhong di chong tir tang zong, chu ka ki nam xin wang di xiu yin. La sa la cha ba qiong wang pap ne rim xin tui cha ra pap ju. Chu zi ang zhang nga za ji ne ju pi za xi pa la. Samzhu zara khamu shara pabne rimxin zhiman pa khordu. Chuzi angzhan lego wo ki ninza jikne zhungni para. Nakshuro khamu shara pabne rimxin zhiman pa khordu. Chuzi angzhan lego wo ki shiza jikne ninza gu para. Chayib chui la jabuchuma pabne rimxin tui shara pabdu. Chuzi angzhan chukne chupiza chu para. Nedong chui la jabuchuma pabdu. Chuzi angzhan jikza chukne zhungni za dun para. Senga kabab la khamachuma pabne rimxin khamu shara pabdu. Chuzi anzha lego wo ki shiza duyne chuza gu para. Karib chui la jabu chungwa pabdu. Chuzi anzha shiza sumne chuzuza gu para. Gezira jima mu khone rimxin khang simsim pabdu. Chuzi anzha lego wo ki shine chuza chu para. Bushin la nam timne rimxin khamu shara pabdu. Chuzi anzha lego wo ki shiza shine shi para. Shenzira nam tipdu. Chuzi anzha shine chuza ni para. Amdoro khang simsim pabne rimxin jima mu khordu. Chuzi anzha lego wo ki chukne sumza dun para. Damshun la khanga chungwa pabne rimxin khamu sharam pabdu. Chuzi anzha lego wo ki chikza ngane dun para. Suo zong la khanga chiwa pabne rimxin khang simsim pabdu. Chuzi anzha lego wo ki chikza sumne diye para. Harar khanga chiwa pabne rimxin khamu sharam pabdu. Chuzi anzha lego wo ki chikza dunne chukza nga para. Dingchen la khamu sharam pabdu. Chuzi anzha chikza ngane chukza chuk para. Lorong la chabu chungwa pabne rimxin khamu sharam pabdu. Chuzi anzha xine chupsi za xi para. Mangam la nam tipdu. Chuzi anzha lego wo ki chikne chupsi para. Zogong la nam tipdu. Chuzi anzha chiksa gune chuksum za ni para. Zayu la tui chara pabdu. Chuzi anzha gusa ngane nishuza gu para. Bozong la chabu chungwa pabne rimxin tui chara pabdu. Chuzi anzha chukne chungza dun para. Mening la chabu chungwa pabne rimxin tui chara pabdu. Chuzi anzha chukne chupsi za di para. Gyazara xabuchungwa pabdu. Chuzi anzha chukza xine jubdun za gu para. Nangazara khamachara pabne rimxin xabuchungwa pabdu. Chuzi anzha lego wo ki jikza nini dun za nini para. Dizara khang zhungwa pabne rimxin zhima mu khurdu. Chuzi anzha lego wo ki sumne jubji za xi para. Namling la khamachara pabne rimxin zhima mu khurdu. Chuzi anzha lego za ngane gu za xi para. Tingrar nam tipdu. Chuzi anzha xine chuksum za xi para. Pagrar Khaang jingwa pabne rimxin nam tipdu. Chuzi anzha lego wo ki xine nga za xi para. Sonara khamachara pabdu. Chuzi anzha lego za chukne nga za dun para. Nyalam la khamachara pabne rimxin nam tipdu. Chuzi anzha lego ne diye za ni para. Luenzara khamachara pabne rimxin jabuchungwa pabdu. Chuzi anzha lego za gune chuksum para. Bengun la khaang simsim pabne rimxin nam tipdu. Chuzi anzha lego wo ki xi za gune sumza sum para. Hazara Nam tipne rimxin zhima mu khordu. Chuzi anzha lego za gune chukzi za chu para. Nimoro khamachara pabdu. Chuzi anzha lego wo ki jikne chungni za nga para je rindu. Sega nambu cho. Pionda jebe zhe nishu gu tang jindu jube zhe gu nyingi namxin nguyen da shui zara.
1: 看得你毕竟起去做阿巴达达日。

0: Singa nam tsuo, ngan tsu dak bar mi lu rin chin se le guen si che shu yor bal. Che zan lu kam di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du we le.
1: La shi zal, sa tu chung mu tsu tu gyun di ne se ju li a tang du na jie, ni mu chi tun sum ki she la na lo le, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki lang gi gu su be me dong bor, se tang si we par chen yuan si mar ba le.
0: Shu zan le. Sato chungmi tsui tu gyu ne se ju liya tan du na ya, tang neng xin ki qiang ra liya qiu zui rinpo tang, sama sa zui rinpo nang bi yi na, ya wu shi zha du le.
1: Tang ran ji, di ma zai kirang ge qiu gui di mang zam qiu nang bi yi na, kirang yu gu su ni me wui si le, nang no jing ki mo ji bu qi, yuan di yuan le.